0: Nega kanya waramla tamirani sangata ani flyi mandi.
1: Sangata kamera.
0: Au beka RFI de la me Alisa uniki wala kofa doni au hankile na ukene ambena ufela ula me au yeminu yera kumabe au bulu kene kambi kanya singi woyo kasara uma anka gema nankono uka ambena mkunsi anka kene gemu kan kene kanka nye foli soron sigreti sisi kololo uka moho uka minute sigreti mina uye nankoko tabagism pasif ngayano kake 600-600 la seliba. Mbwaki kwa divwa kema ya fanfe, dini uni demiseni kema be kunyesin taekwondo ma, balontanko taekwondo beka sara soro mbwaki sifi ufe kosebe wa uka kesiri ugyabi ubeka ye ni jongyon soro liwe. Ba u beka nye soro nye hondan kema namin ubeka laben kwa divwa dugu kono, Suleiman Koneka la selibado.
2: Bwake shifina kachama beka taekwondo digi espoir taekwondo kono hippodrome kina oye farikolo nyeneje sina keleyi araba ni sibiri ulo defe ubena okelefera odigidike na mba fwa makure onka kana kupumisi jela fima premier dan debi ajara nandeji watarabulu abeka kele labeni jela bulo la matigi doyi kele gulukan ajara bako doa kele kenyongoma anika telia kasienke ka kele kenyongoka borog goshi Taekwondo kelo bafo de makumba mbulio chagi. Farikolo nyene jen dabone luki yere de lakana shifina ka inkote.
3: Taekwondo ye kore jamana ka farikolo nyene jaye. Mimbe anka lampen chamana ka teme. Keleke chogo dronkan. Aban degi wala sa anga yere lakana. Kan yere lon, anika anga koketa ukolosi. Aniki yere mne. Ode ato, kabine adamne. Nte keleke tukuni.
4: Anipa mi bagari.
2: Taekwondo bola kore bisu jamana de la Azi kunkan anana Côte d'Ivoire kono san bakele ni keme kono toni biuro ni shegi kimiyum tay sababula ale kore jamana taekwondo kela torotigi doyi nawa sakina traouri demiseni e jala fima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangam de do ni blemande non ba fama ku pum bau ashima se fima kri kri sirine Ako sigida kono ko buyan balekan kasabuke taekwondo yi.
5: Kana fa do so. Asira kan deme kan yerem ni. Nte kere ke ton tugu. Mise kan yere defan. Kema mo ben respecte son kan ko me karate la. O ten da wato. Ni me fe ka ke si se chak musumi.
2: Inafo alena nyongona chamon. Taekwondo ke yoro ina u be de be fe ka ke chak si se nyongo yi. O minye ko bo ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan. San baf lan tan woro ay far kulu nyene je ba Jeux Olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brésil jamana na. San chego kofe ay Paris Jeux Olympiques zira jala soro France. Jala blalaman de bi Idriss Silabulu ale zira jala do soro Kachula Côte d'Ivoire chamati enfana. Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali.
6: Kalan taekwondo avete me nyongo fe. Yezi ya kalan ke kere te yezi ya taekwondo kere la bebe te me nyongo fe. Nga komisyon tam na. Tumpa ke ya. Nga komisyon primi atuma nyongo me. Nga nchi ya ka medaille do soro. Bonjour tube. Me akwa natuma nyongo ya. Akela Kachula li.
2: Jama nyefe Bakari Smoro be ka shifina ka nunuka kele fero jate mine ale uka nye mogo yi. Jala fima 5e dan de babulu ako shifina ka nunube na taekwondo damine kabini uka dogo.
7: Ni demsen nunu nana adamne wakati munu madeli ukalanina abe gelea ubulu. Bao usia kea kadogo kujugu. Ukalani fero di kanga kibulu wala saka alaja uye. Ikanki chesiri kosebe demsen uka jaye adamne ni ukakalan kujugu. Nga niye sebe serata ka wakati damadoke ibaye ufanaba mne ni sebeye.
2: Tolantan kofe taekwondo bena joro flana na farikolo nyene jemi mbeke ka chaya shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo ko nyene boje kulu baka jato ula mwogo bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan fla de che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasiliba inkwa ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono bwake krenkrenia la sisan beta u hankile na ude keneka au fe kuma be obulo keneka mbisa au kumara jiwo yo kasara ude kan anka jamana mkono ni wati la baula au fe lao maimuna sanogo yo faranyo honka
1: ne buru ni anu doka bo sanji kan kasara la kreng kreng burula au mi umetu ka bunjo ay miri bunjo yorola ni etara jitema yoro ki ka bunjo ni jin na wati sira jibi tamena ka sira de yo wa ado erefuna be jitema yoro obanya tige o hana bi bo doka furukuno abanya tige nga ne anya tige bitabo fando fe au majeni mie
4: Jiboli sara o gere amunya ma yama fili jiboli sara ora ko lu gere ni jina na jinta ateme robla ni jina na nama se ateme ateme ro korola wajibilo abuna chikata na yoro yoro soro epi fonse o lochogo chen chen na nga fonse o ka dogo dogo ko du ba baraji mo go minu mani obuna soro jiboli sara mi tumbe olu yere bayi abonye bi chogo mina deja me no nana ko buna na lo oba lo ka a dogo ya ka ke pinchini doni jina na iwa e jinji kuara
8: dia premier pichansi ufe sin bufe mesar wanje sanji kasara kololo do sin uyan dabali banko sebe an ban ta shaman shaman ke an ba jati ga foku an gamra baga walu tu jiman ke nyan karnivo doya ne ga jati mine o sin ba an ta la ko sebe me kuma ka ka kada sin saru o ba idan na ka foku ni ala prada mola ya rabbi maler ja pese ka sanji kasara nse moima me an bun bise kami panga jamana mara baga yedron e ka jati mine kafle ka sia di jima ka banka jibo si akodo ila tu ne manya loko ali naka solo jidre buru la rondo 100 metri li aye 70 metri loka 30 metri tu jinye akima sensia ufe
9: Niga kuna kiri da stan jatibo jina na ya modi men ke koya ka koya re fen ta jatibo kuna kiri bay jiden ta asanji na ko kajugo bo ka do bola pruki akana ke defati bari masakena wole decision ta la jinen igolo nyama karnebu afia halal mbraya karnebu abe gudinne ya jula chaman baye ya soso frelal ni la fidi frelal u chaman bale ya may kad misi ni karnebu krengrefe fambe ka gutro ka dalen ko ta ikoro ka fero ko jika kono ka soso ila manani la silla boye la kini la silla manami la ni soso may kala sidi akuduba ka dali ko ta ngoro ka bla kono ne rebro ya chaman ban
0: Kamara. Hankiri la kigila kene inda kuna kumara Forbidden Stories ka sege sege li kan RFI ni dunia kuna kwa li diso mwa anisaba wala italike mina kanyesi nlon la ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono kunjumane la usona ka lunla ninu bisimila adamadunka hakela fasabaduko jamana usira lendon Etats-Unis yere dunia tomba unuka la debata ku bisegin anikelina ndayele rayembi kene kan Etats-Unis yema Donald Trump kumara kele uka minu besin kan dunia kono iko mwaye norian kele u Rusi ani Ukraine ka kele Kamerun koko dugyan fanfe mwof la fagara binkani dosenfe kuna sini suke ma binkani kele utarani mwoko konondo wareye dia goyala awnike la melina neke kafe julbe malan son kole bulu 600 ambeta nga kene ya gemukani kene kan
10: kene ya jamukan sara takamara
0: Agate ube moho la siran sigreti sisi ate makoroba uto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kele ngansan kono sigreti sisi ukoson wa sigreti sisi ye moho milyon kele nitala defana nitanya sambafla ani mwani saba nimbora Lancet Public Health genkulu ka gate mine sebe de la omin sinsinin tabagisme pasif kan okoro niye sigreti sisi sama kasoron sigreti minnatiye la memba ubi amben na masala o tabagisme pasif de kan aw soma wa aw danse aw ka kenya kene kan anka moho welele ye docteur Abu Sherif de ye docteur Nitolovana isoma bifo
11: Aya isoma tamasi
0: tanaste docteur ile ye fowa fogo jankaro lomba de nanko français kan ko pneumologue ka bo ignace din d'autre sous la lagine yani anka kuma sigreti sisi kololo kan sigreti mimbali kan nanko ko tabagisme passif ambe kuma folo a kololo de kan conséquence sigreti minaw yere folo kan
11: sigreti ade banati amane bla adabade fa di kono koro abana dante ni la kili jankuru tuni ni la kili janko ya tabanado ne kabuko adifa di corolla fancia mantouche maintenant toduna la main kalima sigreti aminaba na amina menda feba albeyal tabana soronaro ne abana dilibili mundi anya kola bana menma ko cancer sigreti o kunduledi
0: cancer anaka na ko bombana
11: voilà bombana donc sigreti o betila le moma ni la kili la berenjankuru anya kola jankuru menma na strakando ko bpco sigreti ne kela o be fana sababu di farikolo ko donc ni anda resume ali musola den ko fe sigreti na ale ka ko siama nyami parce que ayi complication siama ne pose la dena développement ma quoi
0: docteur Sherif yesa ki kanin kuma kam la semaine ya sigreti mina do ka foli bambulo koroyam ale to ko tie koro traure ambena bismillah ka kene fan flana ka ngayanwo ambaka ni sireya in la men folo ayi mina siama
12: nyaraba al santu nyarala omega sigreti mi amainga kenema parce que wati do me fien reign do me fien sa ma me tesere wati do o be kororo binka
0: ye ko lo wara djuma ndi kete mina babe kamina sema
12: et en plus fana ni ngome distance do taman sera me seren jona
0: docteur abe sere jona fonyoko bala a fonyo soronko gbelema abe sere jona fana o koroba ko sigreti mi be se fana ka mo fanga doya
11: oui ano men fola di effectivement sigreti bo kemola iba ana apare tanga kola apare me man fa di kulo kono ko apare respiratoire c'est que fonyo dona mo nyunfe adina atam na tiyo do li kono hanka na ti jofo kono ay wonyale men na sigreti Semeya a composition principale lindi produit chimique le ko nicotine ou baro gaz carbonique ou baro fisinina ba sifini wina la bla la tio ou le kono donc fuyo kakan kataminya me ma fuyo te fina tamina nyana ma akono nya o maoko donc du coup à la longue a ejankuro ou le bla la tina nya kola ou jankuro ou le mako insuffisance respiratoire chronique donc atilamol ala albatama ninke al nila kili di dagbralma ali a edoli reta e sila niveau duro ali nyene ta de kela ma bara le di pan parce que tant que al di effort pour ni koni do al sisi kono la bara la me sisi kono la ma ko be fonyo jate mena fonyo jate o te la dona donc beye sin do le di deja me ila ila jamba mina la ko a vraiment fa di kulo brase da mina nye jamba mina na a ken ni ya ni bitili men do ti an dem se men ni ti ni an ni shisha ko men do ti an ni a juma ere katami an ni sigreti men ni la ti an
0: shisha juma katami sigretika
11: mwone ye shisa samana sunya kili shisa samanyi niko sunya kili anya kona mema nantrakando ko bufe kili shisa bufe kili akeni ne 8 kila mwoba sigreti menshi binani mi ka ira la combien de fois shisa afe meni amayin fadikuluma
0: ufamura Dr. Abu Sherif
10: kene ya jamukam
0: avoka kene ya gemukan kene kan alisa kene kan flana kan docteur Sherif ambe kuma sigreti sisi kololo de kan sigreti nimbali bukan la meme avoka ngin kalu fele okoka
13: oh ni sigreti minaye banami soro yala mgombe akerefe na sisi bidoka o sisi kelo banakele no botigi minewa obo oto mine
14: nta ngin galiye sigreti miu o opi fana minte kami na sisi beka se ofana ma o digumbe da sisi sigati mbilanga ode wune bada amibali fana kawa.
0: Dr. Abu, iye nyefoli ke sigreti kololo kan amimba wukan. Sisa iye la memba wume uko, nite sigreti minga asisi bese ima. Yala, abese kamuna se ima.
11: Ok, ambal makel kubarkal la kesyon la. Sigreti mina utabana iye. Aminaba, amimbali ba, amintomenda feba. Albeda li tapana sora wo. Paske yon kaponya mema sise. Sigreti a toi tes problèmes dit mais a est ici même dégager la route où les problèmes dit mais a tira mol bella jankuro développement nya le tekelindi do ta di men folo gena e ulala do ta e wala la ma progressivement sinon al ben si fi kelin mina ou exemple ou mundi a keni ne se yo luti ne ye jamba minke la a jamba mina a din da se bon kono ana a din ni ye a jamba mina o da se me den funa ye den ye sisi o samana sisi o e dona le den fa di kolo la fana a doa la la a jopo kono ne sani tani a fa de jamba minka a fana a fa ja se a e kuni ni jamba kola donc a la long a fana nye infection respiratoire ou leke la fana nye ni la kre gan kuro ke donc a rezumi an di men fa ambal maik mol nye sigreti ili men ya aminaba i aminto ili men da seba albe ta par yao albe dalta alta soba roko ati la mo do li re isi la anu malaptanyal dan mayin ambal mayin ka le jamba minka la fa kuno kono alte jamma mina me idu a radio yi al sisi kono la idi a efe yi sisi efe yalma
0: ukoro u gerena moko la mo mini ye jamba mina asira olu yere farikolo ma docteur ye misali do di dembaya ti do ma ko ni dembaya ti do be ka cigarette mi o mo ko do bambulu koro ntu anya kuma kana me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julula amba mba fe folo anka le bismillah ti koro traore inike
11: Uma kwani basi tawo yana do
0: ambe ambasi tanna ebe cigarette mi yala ikaso ba o demba ya tigide biye sisa ikaso ibe fere utige chogodi yana nga se fere ma itumba don ko cigarette sisi ali ni moko minu mani kabe se ka kololo la se uma
11: ma akala ma pase de pika anto o kor la wati mina o ya kuma nya fo anyana e emi re ba mi abi ere bana folo kuma te ni ba mi min kefe asisi mi so ma be ka sabawi ka bana don fana so fana tig la moko ma donc ne be so kono ni cigarette ne ga mine me wuli me yere so sante be tanga cigarette

0: Nega kanga uramlata berani sangata ani flay mandi.
1: Sagata kamara.
0: Au beka RFI de la me Alisa unike wala kofa doni au hankile na ukene ambe na ufela ula me au yemin uira kumabe au bulu kene kambi kanya singi woyo kasara uma anka jema na ukono uka ambe na ukunsi anka kene ya gemu kan kene kanka nge foli soron la sigreti sisi kololo uka moho uka minute sigreti mina uye na ukoko tabagisme pasif ngayan uka ke 666 la seliba. Mbwake Côte d'Ivoire kema ya fanfe, deni uni demiseni kema be ku nyesin taekwondo ma, balontan ko taekwondo beka sarasoro mbwake sifi unfe kosebe wa uka kesiri ugyabi ubeka ye ni jongi unsoro liwe, ba ubeka nyesoro nyokondan kema namin ubeka laben Côte d'Ivoire dugu ukono, Suleiman Koneka la selibado.
2: Bwake shifina kachama beka taekwondo digi, espoir taekwondo kono hippodrome kina, oye farikolo nyeneje sena keleyi. Araba ni sibiri ula odefe ubena okelefera odigidike na umbafu wa makure onka kana kupumisi. Jalafima premier dan debi ajara nandeji watarabulu abeka kele labeni jalabulu la matigi doi. Kele gulukan ajara bako doa keleke nyongoma anika telia kasenke ka keleke nyongoka borog goshi. Taekwondo kelo bafo de makumba mbulio chagi. Farikolo nyene jen dabone lo kiyere de lakana, shifina ka inkote.
3: Le taekwondo eten na masal.
4: Taekwondo ye kore jamana ka farikolo nyene jaye, mime anka lampen chamana ka teme, keleke choko dronkan. Aban degi wala sa anga yere lakana, kan yere lon, ani kanga koketa ukolosi, ani kiyere mine. Ode ato, kabine ya damne, nte keleke tukuni.
3: Ani pa mi bagari.
2: Taekwondo bola kore du sud jamana de la Asie kunkan anana Côte d'Ivoire konosan bakeleni keme konotoni bioro ni shegi kimiyum te sababula ale kore jamana taekwondo kela torotigi doi nawa sakina traouri demiseni e jalafima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangamde do ni blemande non ba forma ku pum bau ashima se fima kri kri sirile ako sigida kono ko buyan ba lekan ka sabuke taekwondo yi
3: kan na fado so asira kan deme kan yere mi nte kere ke tin tu mi se kan yere defan kema mo ben respecte son kan ko me karate la o tin da ba tu ni fe ka ke se se chat musumi
2: inafo ale na nyongo na chamon taekwondo ke yoro ina u be de be fin a ke chek si se nyongo yi o minye ko bo ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan san baflan tan woro a e far kulu nyene je ba jeux olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brésil jamana na san chego ko fe a e Paris jeux olympiques zira jala soro France Jala blalaman debi Idriss Silabulu ale zira jala dosoro kachula Côte d'Ivoire chamatien fana. Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali.
5: Kalan taekwondo abe te nyongo fe. Ibe si ya kalan ke kere fe. Ibe si ya taekwondo kere abe abe te nyongo fe. Nga komisyon tamina. Tumbo ake ya. Nga komisyon premi. Atuma nyongo me. Nga anchi ya ka medaille dosoro. Bronze tube. Me akwa natuma nyongo ya. Akela kachula li.
2: Jamanye fe Bakaris Moro beka shifina kan nunuka kelefero jate mine. Ale uka nye mogo yi. Jalafima 5e dan de babulu ako shifina kan nunu bena taekwondo damne kabini ukadogo.
6: Ni demsen nunu nana adamne wakati. Munu madeli ukalanina abe gelea ubulu. Bao usiyake ya kadogo kujugu. Ukalani fero di kanga kibulu wala saka alaja uye. Ikanki chesiri kosebe demsen uka jaye adamne ni ukakalan kujugu. Nga niye sebe serata ka wakati damadoke ibaye ufanaba amene ni sebe.
2: To lantan kofe taekwondo bena joro flana na farikolo nyene jemi mbeke ka chaya shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo konyene boje kuluba ka jato ula mwogo bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan fla de che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasiri ba inko ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono boake kren kren yala si sa meta u hankile na u de keneka au fe kuma be obulo keneka mbisa au kumara jiwo yo kasara u de kan anka jamana kono ni wati la baula au fe lao maimuna sanogo yo faranyo honka.
7: ne boro ni anwo do ka bo sanji kan kasara la kren kren bula aw mi mutu ka bonjo ay miri bonjo yorola ni etara ji tama yoro ki ka bonjo ni ji na wati sira ji bitama na ka sira de yo wa addo refna be ji tama yoro o ba nya tige o hanna bi bo do ka furu kuno abanya tige nga ne anya tige bitabo fando fe aw ma je ni mi e
8: jiboli sarau be gere amunya mayama fili jiboli sarau ra ko lu gere ni jina na jinta ateme robla ni jina na namo se gateme ateme ro korola wajibilu abuna chikata na yoro yoro soro epi fonse o lo chogo chen chen na nga fonse o kadogo dogo ko du ba baraji mo minu mani obuna soro jiboli sarami tumbe olu yere bayi abuye bi chogo mina deja me no nana ko buna na lo oba lo ka a dogo ya ka ke pinchini doni jina na
9: kumeka ka kada sin saru o bai dan na ka fuku ni ala prada mogola ya rabi maler ja pese ka sanji ka fran se moima me ya gon bese kami panga jamana mara bra ye dron e ka jeti mine ka fle ka sia di jima ka banka di bosia ko de la tu ne manya loko ali na ka solo di re burla ron do 100 metri le ay 70 metri lo ka 30 metri to digne akuma 500 ofe
10: kuniga kuna kiri da tal jatebo jina na ya modi men ke koya ka koya re fen ta jatebo kuna kiri bay jidin ta asanji na ko kajugo bon ka do bola pour que akana ke defati bari masakana wole decision ta la jinen igolo nyama karnebo an fer halal alal mbraya karnebo abe bulin ni ya ndula sama mbaye ya soso frelal ni la fi di frelal wi sama mbale ya may kad misi ni karnivu krengrefe gutron krengrefe fambe ka gutron ka dalen ko ta ikoro ka feroko jika kono ka so so ila manani la silla boye la kini la silla manami la ni sol mai ka la sidi akuduba ka dali ko ta ngoro ka bla kono ne rebro ya sham ban
1: sarata kamara
0: Angkiri lagi gila kena inda kuna kumara Forbidden Stories. Stories ka sege lika RFI ni dunia kuna kwa lijiso mwa anisaba wala italike mina. Kanyesi nlon la ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono. Kunjumanela usonaka lula ninu bisimila adamadunka hakela fasabaduko jamana usira lendo Etats-Unis. Etats-Unis yere dunia tomba unuka la debata kubisegin anikeli nanda yele raembi. Keneka Etats-Unis yema Donald Trump kumara kele uka minu besenka dunia kono. Iko mwae norian keleu Rusi ani Ukraine ka kele Kamerun koko dugyan fanfe mwogo fila fagara Binkani dosen fe kuna sini suke ma Binkani keleu tarani mwogo konondo wareye Dia Goyala Awni kele meni nanege kafi julbe malan son kole bulu 666 beta nga kene ya gemukani kene kan
11: Kene ya gemukan Sara takama
0: Agate ube moho la siran sigaretti sisi ate makoroba uto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kelengan san kono sigaretti sisi ukoson wa sigaretti sisi ye moho milyon keleni tala defana nitanya samba fla ani mwani saba nimbora lancet public health genkulu ka gate mine sebe de la omin sinsinin tabagisme pasif kan okoro niye sigaretti sisi samam Kasoron sigaret minnatiye, la memba ubi ambena masala o tabagisme pasif dekan, au soma wa au danse, au ka kene ya kene kan. Anka moho, welelen ye, Dr. Abu Sherif de ye, Dr. Nitolovana, isoma bifo.
12: Aya isoma, tamasi.
0: Taneste, Dr. Ileye fawa fogo jankaro lombade, nanko franse kana ko pneumolog kabo ignas din dotro sola la Guine. Yani, anka kuma sigaretti sisi kololo kan, sigaretti mimbali ukan, nanko ko tabagisme passif. Ambe kuma folo a kololo de kan, conséquence sigaretti minna u yere folo kan.
12: Sigaretti abe banati amane bla adabade fadi kono koro. Abana dante ni la kili jankoro tumi. Ni la kili jankoro ya tabana dodi. Mais kabou ko adifa di korola fansiaman touché Mena todu nala mainkalima sigreti aminaba na amina menda seba albeyal tabana soronaro me abana bilibili mundi anyakola bana menma ko cancer sigreti o kunduledi
0: cancer anakana ko bombana
12: voilà bombana donc sigreti o betila le moma ni la kili la gbere njankuru anyakola jankuru menma na srakando ko bpco sigreti le kela o be fana sababu di farikolo ko donc ni anda rejume ali musola denko fe sigreti na lale ka o kosi amanyami parce que ay complication si amane poser la dena développement ma quoi
0: docteur sherif yesa ki kanin kuma kam la sementia sigreti mina do ka foli bambulo koroyam ale to ko tie koro traure ambe na bismillah ka kene fan flana ka ngayanwo amba kanin sireya in la men follow ayemi na siyama
13: nyeraba asantu nyerala ngomega sigreti mi amanga kenema parce que wati do me fiere ni do me fiesta ma me tesere wati do o be kororo binka
0: ye kola lo wara juma ndi kete mina babe kamina sema
13: et en plus fana ni ngome distance do taman sera me seren jona
0: docteur abes sege jona fonyoko bala a fonyo soronko gbelema abes sege jona fana o koroba ko sigreti mi bese fana ka mo fanga doya
12: oui ano men fola di effectivement sigreti bo kemola iba ana apare tanga fola apare me man fadi kulu konoko apare respiratoire c'est que fonyo dona mo nyunfe adina atamna tiyo do li kono hanka na ti jofo kono ay wonyale men na sigreti Seme ya a composition principale lindi, produit chimique li, ko nicotine, ou baro, gaz carbonique, ou baro. Si ni na ba si fini, ouye na la bla la tiyo ou li kono. Donc, fuyo kakan katamina mema, fuyo tefila tamina nyanama akononya ou maoko. Donc, du coup, à la longue, ae jankuro ou li bla la ki, nanyakola ou jankuro ou li mako, insuffisance respiratoire chronique. Donc, atilamol, ala l'batama ninte, al ni la kili di zagbralma. Ali, ae doli reta e sila ni wuduro, ali nyene ta de kelal ma bara le di pan parce que tant que al di effort fourni konilo al sisi kono la bara la même sisi kono la ma ko be fonyo jate mena fonyo jate o te sila dona donc o beye sin do le di deja men ila ila jamba minala ko a vraiment mfa di kulo bra se da mina nye jamba minena a ken ni yanye bitili men doti an demise men ni etini anye shisha ko men doti anite a juma ere katami anye sigreti men yelate ani
0: shisha juma katami sigretika
12: mwome yi shisha samanaf sunya kili shisha samanyinko sunya kili anye akona men manan trakando ko bufe kili shisha bufe kili a ken ni yu kila moba sigreti menshi binani mi. Kaira la, combien de fois shisha hafe meni amayin fadikuluma.
0: Ufamura, Dr. Abu Sherif.
11: Keneya jamukan.
0: Avoka keneya jamukan kenekan alisa. Kenek fan flana inkan Dr. Sherif. Ambe kuma sigreti sisi kololo udekan. Sigreti mimbali wukan. Lame baoka nginikali ufele ukoka.
14: Oh, ni sigreti minaye banami soro. Yala mwambe akerefe na sisi bidoka. Oh, sisi kile u banakele nubo tiki minewa obo oto mine.
15: Neta nginikali ye sigreti miu. O opi fana minte ka mi. Na sisi beka se ufana ma. Oh, digu mbe da sisi. Sigati mbilanga o degu ne bada amibali fana kanwa.
0: Docteur Abu, iye nyefoli ke sigreti kololo kan amimba ukan. Sisa iye la memba ume uko, nite sigreti minga asisi bese ima. Yala, abese kamuna se ima.
12: Ok, ambal makel kubaruka la kesyon la. Sigreti mina utabana iye. Amina ba, amimbali ba, amintomenda seba. Albedal tapana soba ro. Paske yon kaponya mema sise. Sigreti a toi tes problèmes dit mais a ici même dégager la route ou les problèmes dit mais a til amol bella jankuro développement nyale te kilindi dota di men folo gena ye ulala dota e wala la ma progressivement sino al ben si fi kile ne mina ou exemple ou mundi a keni ne se yo luti ne ye jamba minke la a jamba mina a din da se bon kono ana a dini ni ye a jamba mina o da se me den funa ye den ye sisi o samana sisi ou e dona le den fa di kolo la fana a doa la la a jopo kono me sani sani tani sani sani tani a fade jamba minka a fana a fada se a ekpone ni jamba kola donc a la long a fana nye infection respiratoire ou leke la fana nye ni la kolek dan kolo ke donc a rezumi an di men pa mbal maik mol nye sigreti ili men ya aminaba ili aminto ili men da seba albeta par ya ou albeta alta soba roko atilamo do lire isi la anuma laptanyal dan mayin ambal mayin ka le jamba minka la fokono kono no alte jamma mina ne idu a radio yi al sisi kono la idi a effet yi sisi effet yalma
0: o koro wi gerena mo hola mo min yi jamba mina asira olu yere farikolo ma docteur yi misali do di dembayati do ma ko ni dembayati do be ka cigarette mi o mo hodo bambulu koro tunu anya kuma kana me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julula amba mba fe folan kale bismillah tie koro traore inike
12: Kwanu basi tawo ya lalu?
0: Ambe, ambasi tana. Ebe, sigarati mi, yala yika so, bao demba ya tigide biye. Sisa yika so, ibe fere utige chogodi, yana ngase fere oma, itu mba donwa uko sigarati sisi, alini mwako minu mami, kabe se kakololo la se oma.
12: Ma akalama, pate depi karanto okor la wati mina, oya kumanye fo anyena. E mi ereba mi, abi ereba na folo kumate, niba mimi nkerepe, asishi mime se oma, beke sababwe, kambana donfana so, ufana tigla mwako ma. Donke, nebe so kono, ni sigarati nege imine, me uli me yere so sanfe, mete nga sigarati mi. Pone pake, ngana korolo doase nga dema ufanama.
0: Ufanura, obi ika, ika fere tigele uneye ni beso. Sisa ni bora, ni bora, kata barake yoro la, kata sani yoro ula kenema, ni sigarati mi logo imine, iba ke kyo di jama yoro ula.
12: Non ni jama yoro la, ni sigarati nge imine, me po jama koro, kata sigarati mi mokote oram nina, mi Nkilanga sigati mina mafaka megere jamala. Owe suwa, abiswa ke nye sigati mana, neke nata stanike butiki dola. Donge me o sigati bila butiki dala, kato minga stanike nimbola, me nga sigati tamami me kontine nga chie.
0: Otmani ya bila dala, fagalendo wali maipa menele neto?
12: Ay, ma menele neto, ma bila, ma menele neto butiki dala.
0: Tiakoro traore, ini kiko sebe, ii sona kanga wale kankiabi.
12: Ma, ii nye paraji.
0: Dr. Abu, iye ani tiakoro ka barola me. Ale kuni ye fere ke kosa ala sigareti sisi kanase aka ala dimba yama kuni ala aye fere la bando fo anye ka be sigareti bla boutique dala kasoro ameneni yala ona fa beba
12: ka sigareti menin bla magazin dala amankan ka ote na d'abord ko lo akobal ka deja men ke laudi ale amina kosa me o mo aka lon kanem ka ta se ka la dimba ya expose
0: sigareti
12: sisi we ni sale di me andi men la ka ambal ma ke bulu Nali yerekani parce que la base d'ayama bon devient nali yerekani d'ici ka jamba minka kala lo atese polanye ayala lo kilindi me adito doni doni mbolala ah et puis ala di ademenya mema aye jamba tui me ka jamba menenintu katasu jambala ka jamba menenintu ala magazendala toujours jamba ni tayala adesi si dégager fana na bana jamba mina mendi daro a jambala sa
0: Docteur Abu Sherif, ini kiko sebe ika ninjabili ubele denina.
12: Awa, kubalka.
0: La memba unineve, dansi gyanka vikene ya gemuka na unike oka lolo la menina ambe na nyohon soron. Loku natani watikile inaka masala babu oreka. Ngayanoke, auka ujantu, auka kene ya la, auba kalama ode nyohonche. Wanege karafijilube musa kiamnebulu. Muzika.

0: maisa nugu.
1: Teri la mebron bajigi yako basi fositi aurani wagatina au sogoleno RFI mandikan luka au danse au kakeneka. Kabini Donald Trump ye fangata samba fla ani mwa ani duru. Etats-Unis ye tungara den ba mwa ni duru nyokona le kosegi farafina nga o tagara jamana na o minuti o bo jamana o ye ni ye RFI ani kuna folidiso mwa ani saba nyokona kasegesege lo jabide ni o labena chakeda Forbidden Stories fe. O ka barao ya irako tungala denu no la sigili kataka jamana warera mini o bo jamana ti kelingi ko o ye fere foro le bau o bi se jamana mununa o jamana toko bitla ko lataka o bo jamana ona kasoro otuti oni Etats-Unis ka benkan kono wala saka farafin jamana o lason o kase katugana denu no bisimla Etats-Unis ye fere chamande blasinkan o fero chema o ye na fulumbu dilie RFI ni kuna fulidiso mwa ani sabanu kase kase kelu ya gira ko sefa wari miliar keme fla ani konyo ona le Etats-Unis ye abla bulokoro katlan jamana nunu che yasa o kaso wa jamana biduru ani nani farafina kono Etats-Unis ye kumanyoko yake ni jamana binani kono tone ye benkan sorora ani jamana munuche oye Ghana, Cameroon, RD Congo, Sierra Leone, Walima, Liberia jamana odi, Burkina Faso magrera utukalora yasa akason ka tungana denu bisimlanga ya Burkina Faso ye aka banyira awe ni Koimbla Feregman kono negajuru sarafleni plus 221 76 644 12 79 auka bingi ningalubi na jabi ngini nikela ungolo jarafe kabo mali jamanana au danse kukura Nyingalura alamebaga nufusa nubika yere nyinga ni ko imbika ke oyasoro farafina tomba Union Africaine bimi amaka nyingali jabi nyana ngakuma di anga mo welelema
2: Baisa na wame inyo African joro erale muye nikuna. Inyo African mi mulefo jamana mini akor nisinye ni Ameriki. Yani oni erale mulefo Ameriki erema nikuna. Yala sharia dobi onife mi tumisika American bali nikuna wa walma sharia dobi inyo African kono mi mbu jamana nunu bali. Muka akor sugu nisinye ni Ameriki efana.
1: Ngolo diara ini antuma kwani basitira
3: amba ni ngwa basite ka pole blaga ta resi manikal me ke jeklu che muso devzen ma wakora bela jeniro aywa ka sigi kana aha ni ngale kono na famiye ka fo ko fere ka ke nasho juni jin tomba nasho juni bulu pure ka sega ameriki la sigi ko be ka sega gilata ka ameriki sega a oshara ki sote me shara do be minum be wali do ko ana to ka fo tomba do be mi siglendo tungarange ko ko na ma fo ko yem rite ube tungera ko ka walu jati mino minta mwono nunde boli kabo kelenye kata Etats-Unis aywa manka Etats-Unis ka ulasigi kana uka ki o jamana okono no kele wole koson minu sika fone rani jamana minu ye sona Etats-Unis kame wale minuma a jamana u kapo ni jen tomba ube akara organisation international ou bien organisation régionale il faut en la région Union africaine na yi asila ouma ou lou charate ou lou boule ka gleata mi wale nounou na que jamana don nounou segere kamasra jamana ou peka yere mahoro abou boulo a même fami mako problème de souveraineté donc wale kama gleate charate kou mi me ina africaine mouga mi senebe ou ni boulo kapsega gleala se amerikma wale ma kabena gleala se jamana minou sonaka ni pate ni fini
1: nanya fle Angleterre jamana fana tuye benkan soro ni Rwanda ye oko kelena yasa Rwanda ka tukana deo in sebeta mbisimila abara dunan gwenli kora alibi Afrika du Sud takera kosa ina fana ngolo jarato ni anye ambi segima alame boga damani bini anye nega jirura ami folo tamba Senegal jamana na ansumana dambagate abichogodi mkwani basi tira eko efe ni bina ke sababu ye farafina nyema uko nyayele sisa kakoke
4: osobeke maisa kana do kera sao e sangani wakati farafina de dronde tobe kameni ko fasugula ni nanyo kona do fanambeke sababu ye farafina don ku nyaire wa farafina nyamugo fananga hakili soro kadon o kanka minke walma o kadon mimbi dale ula jamana de onka ni tungala tungata ka koina maisa kana ko akadi farafin de uye anka si ambara me amma nyade amma dana ya fanan soro ni mi me bolola bara dege ki bisen ki yere sutura ibe sira ninde tora sigle eske ne yere sig yoro mi yere folo nyana mai iba soro kate ki la bolola barake ki yere sutura eske menato nola e ni e kalanke foit la la kalana ini e jamana mita barala iba soro ifala foro be haini hektar duru de do me ibe sira ninde ni hektar duru ni na bara damine eske nde bena nya soro ni na
1: eske
4: ni me kambi na bara ni ko abena sawa ni be ban tiran ka ke sababu ye ambeta anko da ko ji la kata nan tara fana ile itali yere folo mi udoro ni be bono ala mo sita dano fara finde ula ni tara fana obi che komi fini ngolo kati la fili folo yere ube ni ibla fi ibara ni sita ube ti fili wali jamana vere de kan
1: oye ben kan
4: fana be mi ndai kan ah
1: Etazini yere ni o jamana toko che fara fina ko ni ani
4: oso ben kan mi nde ton ben kan de don ka fo asanfe la me be ba don ni musaka ni soro la mai sakano abe temi atemi sira la wa abe temi atemi sira la be ba don o koni ye sa kumpa ye wal ma we
1: ini kiwa klinana asmana dambagati kabo tamba ambita mali la burama kamara ini yantuma koni basitira Burama Kamara koni tlobna Abina fon Abuakar Mariko ye ala soro Burama Kamara ti soro Mariko inda idanse
0: Sani mani kle erefilen wogo be folino
1: Foli diaranye Abuakar Mariko ikoni latike mabe ema abada nga mabalila fana
0: Awo kosoba ma bene manga ma balana sam dunam trom dona minga wogati noni keka kan sabu kat na reka ke walu na ka ma photo wati baba disi bu ko etazuni e jamana mi nyoko nte jien kono koni e mingi la ki boku ko sabo lu de ka kele bulu ka farika te me jien beka ko wa na folo bulu ka te me jien beka ola na ninge ati balan ananga dusu kashi ko du dre sabu na nya e go farafina jamana dore sona ku kundu ngoro ko sabu ko wardi luma a chano yan jigitike ko sebe katu am ta gana yere de gana yere jamana kuntiki ko sai na lek ni sebe ndo bla na son suni nyema kaka nyangata wala min tala kanyi sin farafu ma wale wale faso mara wakati
1: ko nyanya wale mani nyanya
0: wala ko farafu ga bloka hage ko no ka mono bol na polo saranye kana ye fana ala yere fana ndiga son ki kundo ni ngoro mo ka che mo do yere bala sebe mu bulukui saba nye mo do ka dantike lu malu ko sebe mu bulo wa juju yere no critique lu ki ya moria duma ku ka sigi etazuni ga duna trambuye o peba maku jago ya cheka nu fili jamana kono mintu ka jamana wakana sona ki kundu okora mayo la kafo ko ale tara sebe mim la nation zini nyekora na yekuma mvo na ka bike wale ku bika nyonche o mie dusu ka shiku bay anwoni ya akon wa meda o dramanti se ka fenre ka sabu trambuye re ka la halala amana son fe pe on fenge domi oni keli de kakan
1: ngola gara
3: wa donc bakrugala ka fofem misika ke farafina de mono fesi sanweka sheika farafina bonno kala kurke farafina donc na ta nyebo yoron taka luko fesi no komishara ko problem ni sengo du ko zela la tolo ni wali ni ko na la sisa ni mo komi yire ni bakato bula de mono do kono kama sura na de mono do nyemo ko tika ni kon kan fo mu sigla kata etazuni o bla kata euro vere ni extradition bo na ta euro mina extradition bo ni kon te bae wo de na bo tigla mo extra de katra jamana wara ko nana tigi o gela soro ani gela wara o be basiba to ka fo ameriki flenye minu ye republican ye ama fo dona de mako teori de relations internationales a teori reality lu be bodminka o ka nyetra fo amerika nyetra o bo o le nyini fo ka masro fe fe mama nam ni o amerika nyetra se mena no mgomna o lu te a fo ko me kachugun ma mura ni fe ngani ni o be agite ka jamana ka intero o défend voilà frafina en cas donc la fo frafina glea chama sur une fo adas la même fo ka ka don braba minute me comme Marcus Garvey ou le kona manyan ko ko frafina pega si ka no fatula nga la jena sur ko di ko so mo ko nu ngui ra mam si ko ra bo kama sur la population corolle no la ne son ba ko nana ay wa frafina ni sujet de nuka nga da une africaine sans fait ka ka la blo on est sans fait pour que ka kuma ala ko se sino ama ba me rom na si sans mini migrant yu ube gila soro pati farafina gila dronto ye dobo boli klima changement climatique nye
1: kele
3: dobo boli kele nye wa dobo boli sene gila nye prekarite ni sene gila ni sebo ni sonje purke kaseka awafu nago ekdorado kaseka nyetaka soro wakana nanu ulu sarayi nunu ye wale minu la kanga la jeji nima jolena ayo ameseka minfo ni yoro la bakuru bala ka fobo ndona tron petet ka aveka anime ni kane wale nunu moralize sino gila dobe ni takaroso sorolola ni jamana do sona ku accepter o fene ka sa kum na ku do ka se kuna ku nyema toro ku to ko se fene ka ta se fakali ni kirente vere
1: se ma kuna kuna o famia ngolo jara nyini ni kala ka ba malila ibi toni anye burama kamara yi an la soro burama bi chodi
5: Allo, salut my bestie.
1: Ah, bestie, am alatando. E Donald Trump ka ni farafin jamana nunu ka ni ben kan ya ben chodi.
5: Wala an fa na bonna so na ni to na hatan mai ni reflect. Ni me akli di jem wo be ma be ke ali to ya jamana la ka to ke ni jamana bu fa la jamana ti ke yi ma ka labla. To ke from le a to go ba ka jamana la. So na sa go ba ga jamana ni mo mo be na ni pa tsira na go kia ba ga jamana la waju le de se ga jamana la na ka tuwa ni ko ni mai ni de mo go jenga boy se no normal ma ita nga la si li ba do de bon bo na ya representi ta identifier ta do vraiment yuri jamana de o la ita nga reflet ta ba ye ko so ta ba jamana gara ga ka war ki nda ma ka ti duri la ta na re ya to ni ne so mo je mo no amba ka fa wo la ta wo ko wo share ti ko si alama de ha ke mo ko si o sra ga
1: ni famia in ti wa klina na bugama ambi kuma di ismaila kulibali ma ismaila kulibali abi chogodi
6: mayimbi a pas petra mo are ko le bang lu jara kana
1: ku matlo bira foli jaranye ikoni latika ima bele ma abada
6: dakke ma bene ma ti mai pas ine bele flat to ni ga wale di ami bene ni ga wale har ma dum ka Donald Trump desela chila jemono fuka taka ta se tumurange umma na so da orke mulle rebe no ka faso burja ka faso toro ni bulu bonu le te probleme da hirime ni no ka ta be ulu ka chega tu black jamana kono jamana na mini ga pite famile se vraiment mai koi ay antoro ga antoro shin wallahi parce que Trump ye jati ka ko dable masaka la ba ye kele be mulle ra ka ki bien so masaka suma bukani se no nigeria fana problem fana na abe jugela a senta ga jati ka fuye na ba na kuire fe mi a senta ko gla fuka taka ta beto na toran ga mai verma kuin wana mabene ma verma
1: no famya da ini cewa klina na ismaila kulibali ngolo jara ni ninga laba nyani anki labla jentomba unika la gere babi senka ni wakati na ambaji ya ka foko ni babu in koni atina fon kuma nyonyo nyora
3: aiwa sami farafina dunga taka mayani ka se taka madoni na mafulu ma ko migrant kuma mana na sanga ni wati be ba sura de mana minu akololo be minu ka uluwe a kuma fo national zone na pati septembre octobre kalo watu kuna na la jen mesi national zone na purge mogo ku ba de mana glao fo aiwa minu me ko wala de mana minu me ko di dala ni minu be de mo usra nuno se ka foku de do Europe kuna na ukuma nunu abisika na nations unika mianga donka fo shara kisha dobe mimbe migrant protege sarke shara kisha dobe milimeta trama na minu protege Donald Trump kani wale nunu baida ka fo bakurubala ka pola ulu shara kuna na ni mgo tagala yoro la shara kisha dobe minu kanga kesuwa wea ko utigila mgo lakuru tuko tenyina mite niko ulasigi kanako kerengere vaye ka fo Edward Snowden atinye glas Ameriko na abulla ka tra sigla risla risla ko de sona ka ablose ma songa la sigi suno amna glas na mergum na gla la sama mo godo sona do ve glas na konona na ve sigi afo ko bita ameriko nana bon ni wale nunu ba ira ka fo apsika abona migrant diko
1: no famiel ngolo jara ni ni kala ka ba malila ni che yanga wole jabya jara ni
3: ban ti
1: kambe sedu bandaye an la soro na ga jurura sedu initle
7: Wai, ama aretli na okoka.
1: Manwana.
7: Wai, yelkawe.
1: Eko, inyo African farafina, jamano ka jakulu, iko alili malo alo yorora niko ina.
7: Wala, ululu malo alo yorora. Paske inyo European ere ninyo onkedu. Mugo nyabi Ameriki talo rake. Mm-hmm. Angleterre ere ma wardi Rwanda ma, po obuna tuka imigre uche kata filo feya.
1: Mm-hmm.
7: Don, farafina ere leka inka wuluka lolo yorora. Au tiseka ke oya lulu kolonize obitla katla katoka bia okatuni olubu na usako ke farafina naya muna oluti son farafin farabesa ope lulu makoba nga tuku kolona folo la jolo bana boma isanuko olute wa
1: okoni ni dunan chama ngati mne sebeta uno wa wugbele ata la se etats unis jamana ba
7: be oluna nanu kolonize ani sebele wa muna na fangalo lanu kaya maisanuko Amuluka colonisation kona yani o fangalo est ce que nous le ko kolu kana nu maraya galbi alchini amolu kamor o mara kuntan lu kono ni ay farafin yere ba ka jamana bla ka batara to jamana na hera lo ti farafina kaya ni yo jati mena ka fle o hera me ti farafina kaya olu lo be farafin preda o sigi tukura ni mi madia we o ba gen ka boy kana no yere sagolo ye pour que ka fere anga jamana yere ma ka ke utai anga jamana bo lulu bolo bo ni mun mu bora kabata ka dara dumuni ni wolo na an kuma na yoro la ay immigré no tanu wo lo ni bini faso depo ya fo ko milliard chamalo bi boto wa dugura ko kana afrique balo o ko ni kamalo o wulula kani ni feren takabla parce que ti para fin ka nyata rafe e mai sanu go to bu city para fin ka nyata
1: rafe afere bi senka e bite kabisamba la ani mwa ani durule jatimina munu kera bota aba damnes kabisamba la ni mwa ani duru Donald Trump se len fangara
7: voilà amba kalama o Donald Trump talo yeni lo ke mwa bu kumana ke sino union européen re ya mwa bu election yere kera ko na dunon gwen ono lu passera ko be dunon gwen
1: mwa te dogo saria utaka a keleli ko loglia
7: mai sanogo dogo tuanta ka ni o ono li yere o bulo bo faratana na ke o tina faratin ye o fei olu yere ka bu buna na ko mi pe fafu na ni de olu bi farafin yɛrɛ bila a bɛ taa k'a bɛ taa tubabu jamana na.
1: Seydou Banda.
7: N'i y'a caman yɛrɛ wala.
1: I ni ce wa hakilina na.
7: Olu bi taara ka se farafinna ma o.
1: Mɔgɔ bi an kɔnɔna nɛgɛjuru ye ni ce wa hakilina na ka bɔ Bobo Gilaso an b'a lamɛn bama foyi Agibu Traore i dan sɛ.
8: Alhamdulilayi arabe tana t'aw la.
1: Tana si t'an na e ko nin ti ko ɲuman ye.
8: Nin tɛ ko ɲuman ye nin tɛ wali ɲuman ye paseke an b'a ye ko diɲɛ mɔgɔ jamana o jamana. Aire ma horaya ba aire bulo ni ebena ona jamana kono ebena herela ni on tara ebre on te heres roila jamana kono Donald Trump walia minta ke frasiun segere amba ye ka fo Amerik dron de benin ke parce que be u takta nu jamana mu ire ka u bo jamana te jamana mu ni u takta no liye wo jamana kono adu amba ye nu tara wo jamana kono wo jamana benna fulu takadi wo jamana mu mu ul bo jamana mine est ce que na fulu wo besegi jamana dem mu boranu ye jamana etasini keta no jamana wero kono na fulu besegu mo ba
1: e fere bita yasa ko blasra o kase ka kosege o bo jamana kono blasra libi ka o
8: a blasra libi ko yes ka beta sra se na beta o tugola
1: amba ye tumina
8: amba eska beta sra fe parce que ba ta ka de jamana munuma o ba bo jamana kono de o lu koni na miria ye mie ko ta ta ufli dron ka foko ana o man kun amerique kono o tsike sika ana jamana kono o dunte wali ya nyuma ye Donald Trump fe ka foko abe minke o te sirae parce que nous be Sénégal kona yan bi nambu takula sika mula sika Etats-Unis ndi antu taktu bla France antu taktu bla jamana wereka
1: no fam yara ini che Agibu Traore ka bo Sénégal jamana na mi tagala Guinée mi kuma di bwa e jakiti ma atelierra
9: e Amerika ani fo da fina jamana nyemu o de bra bengansro ka fara findu do ke mo la fili sunu gundi anda foti amba mzo mo muna sano fara fina ta da ire dun fara fina ire te fara fina du ko ni me mo te ti amini nande nte ke dunya fansiro men kukuru sunni men be ku lo la fara fina la fara fina nyam wo yino anyam wo famba be no to bula kla dedi nte te ne da ko ale men dun donc ko ni mi fara fina nyam wo ye bara mi ay mabila kasiare bawo jonya to bon ne anna ka atono tutwa buida nante kosugu mini ama anga ke nire molia kudanen ame abekeri farafina nyamgo aitate ayiredi ama feneke ay watoli nasozi na la jelan New York ay berwa kwa tobu ya sangorotai ite farafia kanni farafia fanini farafia juwi asila abero kwa angle kan tobu kan arabu kan wala espanyol kan portugues kan ko bay dala ka fuku farafina tei
1: bwa jakite ka bo kankan lagine jamana na aga kilina lebi dansigi bi ka kenera aji jaini mala sonko ye mblasra ka bi kenesigi ni awye awni ke awkat ma beti minan diara nga bololo sra labla leno ma tomi RFI tomi FR amenyoron soro sini dientomba unika lagire kan umi baro damne na kabi taratadun awka kilina makononilo yanu chama fo kwa uye janto awyerera

0: Je vais envoyer mon WhatsApp quand. Donc, tu m'as donné un market, Fana. Je vais envoyer mon WhatsApp quand. Là, le minot, quand t'en seras, ou bien, non.
1: Kadobo, Srabakan Kassara ou la, Balikou Kalan Sarafé, Odeye, Côte d'Ivoire, Jamata, Momblita, ou Kadjeklou, Coordination Nationale des Gares Routières de Côte d'Ivoire, Tonsouriana, CNGR, CIK, Lagnini. Kabi, ou yé, Ferre, Insigi, 5 ans, sans bafla, Anita, Anikele, ou c'est là, Kamoro, que même fla, Niko de Kalan. CNGR, CIK, Niema, fait, ko yasa doka bo saba nga kasara la ko fo sisini de kake lonikan Adama Touré
2: mo ka kana doni ni ga do anya chauffeur kilente minga saba ka traslo ne mo tura la o make o kuna wole bana do kuro le kuto ka nga famu kunu na na kalanke abe fumbra le na o hakilla minte dama timko ye ka flaxe ota ka i banke i la fien bo me alibi ya ro salaire be mo do la surtout anya jula mo a famba de be ro ba fo ko a nkro ba ya la kaba mina ke mune edia la tre konotu digitre kan
1: ko diwa jamata mobilita ro ka jekulu senger sei de jolendo ni baliku kala musaka beye Adama Touré kote
2: me mu be kalanke mo lo sara mo be na livru ni kae ni la crene fe mo etu ma bestra ka duma drome kele en tant que mo sibru nu ye kalanke nu jina la fe kana be la dara watima ame ka fe duma ani ka gato dondu ma ku encourage parce en bal non ne ni nyana doya mamba nga baraka na immobile buru barai ame kuna wole surala don wole fina ko sa ambe ka ntesi la kula
1: CNG sei ka jati ula ko kemekeme sarala mobile buru la na baraka la bisegi de makala o de kama jakulu ntesi lendo la dilula wala sa mobile buru la na baraka la chama ka bo kumfiala Leila Mandé Abidjan RFI
3: la troisième personne
4: vous
3: de quoi ta trois 1
4: Vous grandissez.
5: Si ça, ben, bon, et carankereka, Côte d'Ivoire, Katao, Hankrina, ou Keneka, Kuma, ben, vous le Keneka, via, ou Kumara, États-Unis, Gavanangema, Donald Trump, Ka, Marabaga, Gienkulu, ou Kalon Langiani, ou Aleudeka, ou Atila Bangula, ou Fela, ou Maimuna, Sanogo, ou Faranya Honka.
6: Ni unko ni nudo ukeli fananka fisao. Obisenga ke sababu ye e anfanambe jusuta. Anaja mano kuntiku ufanambe hakili soro. Ube famu ya like. Yala honi faraje ni unu chemanchela bichuko miwa maisa wanoko. Habe kumide ni seu faralanyo kwa nkanka baroke. Koka segewele akana uludeme. Uludeme beka ta wakati be. O kakadabila. Uka segewele kana kofo sege. Sege fananka fo anhanso anamba udeme. Au denta alibe dabila. E segebe seu deme udenta alika dabila. Segebe balo chukudi.
7: Olu ya ke warnyini bonda de bare okoni amba ye ka foku no warnyini bonda te o manga ka songi bulu da wari re korosa ke songe jamana wara deunta ka tobla ila jamana ka minti la jamana deuni a niya mafle fuju ko chejugo bade do miya donde amanka afrique koron afrique den si ke soama ne jamana munu sonama ol franya na ka songe amerika deun franana bula jamana ka kula ambassadeur gen ka bula jamana ka ode koy parce que armadia sima fsane si
8: Union africaine ne konuma na faye alelula oluka jenkulu nina ololo tunka ka oluka loke me kumi oluere union africaine re atolu be akabarake note maisanugo sono nintise ka kete ka farafina ka jenkulu batoy angleterre yake ko lubna wardi rwanda ma polu karamema ko obi farafon mo gben obuna no bla ore mauritanie fana e warmana e o angleterre kele ni fe ni amerika fana na na ke parce que amerika fakele anglais yo don no be bakele fakele ndon le
9: e amerika ani farafina je mana nyemu wo de bra bengansro ka farafin du do ke mo la fili sunu gundi anda fotik farafina ta daire du fara fina ire te fara fina du kulu kuni me mote te amini nante nte ke bia fansiro me kukuru sunni me be kunu la fara fina la fara fina nyamo ye no anyamo famba be no e tobula kila dedi nante te ne dia gwa le mendu donko nguni mi fara fara fina nyamo ye bara me ay mabira kasiare bau jonya to bon ne anna ka atono tutu abuida nante kusu mi ni amanga ke ni de molia kudanen ami abekeri fara fina nyamugo aitate ayiredi ama feneke ay watoli nasozina la jelan new york ay berwa ko to buya sangortai ite fara fina kanni fara fina fanini fara fina juwi asila abero kwa anglia anglican to bukan arabukan wala espanyol kan portuguese kan
10: sarata Fanta Camara.
5: Hankil lagi la haka foli do ko son taxi kono konakri lagi na jamana den do tumbe kiti son yo korobi saiduba suma gigi na krete la yala nyini kaka sankilen ki kasola ba kaka kuma ka mbese ka furuba basigi yogo yogo ani mombili bura na min tumbe ka baroke gigi na krete la yala nyini o kala blague la kilika ka bo akunka oni ke la menina nege ka fe julube mala son ko le bolo 666 betanga sanga tanke mun ka muso ka kina de kanila la la sha du kure yene ba fawiye ka Bessini, ni ala sonama.
11: Muso kakene.
12: La Laisha Dukuri.
13: Ame aufo, akakuma beti minandiyala, RFI mandeka la menila. Bi, ame nakuma muso ka hake la fasali hakili narikan, noye feminizmiye. Ale yifensugu jimenye, analanga sigida ukuna togodi. Kasega ulubeda jelen famu, ayewole bla sigida kudombaga jigiba kula kutra oredema, kabo lagine jamana kono. Ni hake la fasali hakili na yere imiye musula ka ubulu, ame na ufana bela jelen soro, bi jamukan kene kono. Ame au foko kura ka foko bela jelenka ibisimila ina fo nya fotoga mina kuma damnela jigiba kula ko traure de be ambulo nega juru sira fe ka bo la gine jamana kono ale sigida ko do magayi abena kumanyi musoka hake la fasali hakli narikan jigiba kula ko traure ambi fo anga wole jabilila
14: ale resra somo obedi
13: toroste ibisimila musoka kene kono aiwa traure baro damnela ambe fe ka don feminisme noye musoka hake la fasali hakli nai ale re fensu gujumeni
14: Feminisme dans la France depuis 1800 à Borauro a capté de la sorte quoi Angleterre ni Angleterre quoi Amérique capté femme de la sorte et milliards de féministes féministes de quoi dit allez y hank musulah hankini la bolonie dit quoi qu'un musulah ni qui a la canya qui est wolido baranoya do kurunoya do tu ne sais pas la forme cobero quoi qu'un musulah ni qui a la canya ouro manikai bra musul ni qui la kanyala barakudo aite la kanyala ni do frakudo ka ben ko sama mabao benila namuni koni femisi na lene ko ka namun kudala da menda ke musu bisikela ayire di ayini ke bisi da kanyala ka hankini ke klini
13: yala feminisme no ye musu ka hake la fasali hakli nenyi aleni anka farafina tabulu witanywa fe
14: aha okuma ka shabao anani to bla namun te klini ni ka farafinata ida ye musema mbali ye farafina jamana kono bawo sugu mene ya nafula makosia siye ni kamara manikaita musula koye nyamenka namu buluma ani iba fleetata utekleli ni bona fleet na bora kwa sulaka ibra ufratekleli okoso nafula kume mili ameye nasre ibra koko kambra niku mkwa kono nabale adoni wole koso mbi ni ala kosila kubusa ikasia musema yeref na furu kono wole keif na tise benado
13: yala okumaba iraka foko femi koni ye ni feminist muko nye kama famia anfea
14: oho ama famia de bawo moy manya e munkoso tobula jugo nambra jugo teklimi muso ye platine na tobula muso ni ke feda wiela kayala le dembaya la musaka yini ni na kula ko depense awu mu mefefe wudi muso ni ke na kayala le tobula beri bo kwa barake kana kuni ni kata to masire buluma ibata ambra ke le wala kwa barake ke ba barake abina kana muso musaka dama muso na kanka menke lukono na ye tibili ni fengwidi bado ni fengwidi musodu uke bon ni kafoko bo kuka menke la tobula koke tibili ke musofu na tibili ke koko la naya ikala adigbele adona de
13: chama famiara ula jigiba kulako traore anye musodo ufana haklina soron uka hake la fasali haklina inka anga ululame
15: feminisiye mwoye boko membina konsidere pon muso kanga beneficie droit dola ni liberté dola qui va du principe que situation d'obé non mounou kenou ka mousso désavantagé juste parce que mousso ya sexy bou ou la. Féminicia koroté par définition que les femmes sont supérieures aux hommes. Féminicia ou yu battu mousso ka seka kalanchou ya nena parce que oui, it me seka kalanka seka niveau d'osoro. Mais tant que eu mousso yu ko mousso ya sexy bi ela, postou do koumbe yu no e kounte seko osoro. Muso kunte se ka vote folo la bibi na obike
16: feminisme te fana ka fo mbena fo dro ni tie ko kele no ko keme mbé kele ke hake do be nga dura do be nko soro nga ton dambe la luko no iko cheba dambe la chugumi nga nga hake usoro iko cheba hake soro chugumi me ankara na ke do nyi ka foko ai nete son tiete se ka yele na kane a ke do nyi efu ne ba nyi muso bela gele se be ka bla ikungulo la sutu muso kura mu no me na wili no me na tache la sikero kura ula ka bla ikungulo kono ko feminisme korodi ko menka kele ke nka jo sariya ni muso iye kalanke ini che kalanke lenke beka blake hake kono beka blake sariya kono wa decision be tayoro mi anga nyini anka ta ulu kono na anka anda ka da kuma la pour que development durable be soro
13: ambora si san ka muso nunu la me o la traore hiala muso doron di feminisie wa wali ma che ufana be akula
14: oh boy yam fonselado muso ile kasa feminisie do parce que muso ite do gona do ko aila aini haka men katan kuku udaima na from a kudrua I can come in funake, I checko, coco funalong, I enough for my good devoir. Don't go flat, look, go flat, feminist basi irreverently. Bonica Tambra Mancala, follow tre, Musotumba, Musotum Termine in Cala, if you told me, if you like and my itafol and croaky, Massa Flab Babango, itafol and croaky, Dikema, Ike Fnade, Termine Kalaki Mussolini. But feminist coco, my, Komusokane, Kamainka, Yeken Feba, Kemna Kamanka, Yamusuni Feba. Follow my. La féministe ko ikiba musu bosi ko mai la crossli buluma musu le kasia féministe do parce que nega ko féministe musu haka nyini ni musu le kasia ro katomike ka
13: kunjume na la sisa musu la ka u yere dama te ga se ga nyogon famu akula
14: ba o anna fente de tenkuda le na na le ambra ya ko anye uke bo baralo de musu do yeye mai koko ambra namu koko la sabati weni mai koko no konto mai koko ko namu membole koka kokana wodi koko ko le kanyi amra namundi lela la de crew flame wodi to se benaro ko sebe koro bore fuita la woni
13: ame wati mina iko sisa yala ama sisa muso ka hake ko ka fo kabide un kala moda mnewa
14: o kakan ka fo wele kola koroma bawo ibambra manin kalata manden kono na do nei do kama ko nande ani tene muso yi wile yetere ye de muso ni la sigila kalali ibu ikebra ikan ka ketane ikan ka ketane ikan ka fotane kelen aflana ni ka fruta amra mun kala muso frusiri babankela muso bakawala kebra urala muso ye kolale ki kalamani jisumala ji kalaman kolale ki boye kidi gbela soroye jisuma kidi heref na soroye okora mudi ko furidi no ya watu dela watu da digbela a sabana muso di masra ro udo a foto la nya anime kakan mande sera nya meka muso kan ka kayam ka wule fola ye ma watu a fola ma watin fo bal muibre de ke to budi na sara de maufo neta fola le fefefefe wole ko songere ni la consila de muso menye ay wuluma ay mansay kuma kambinela de muso menye marala meye tulo do bola ka fayi ko ni ne kan ka ye ni ketidi kebra asoma so ro buro kebra kudu te sala kudu tola lama ko ni me claire atika ko lu ni sikesa ka fo ko ne to abuleri me no ne feminist le ne to abuleri asoma so ma do no ne ni ne kaka ne kaka ninda fo na saraka do ko je reclame mon droit a semaine semaine won la classe ba mulu dika pour le chemin sa amra fon dollar
13: amega ta sira min yere kan yala tena se age frey ga cheni muso ko do nyogona
14: ay ugbelene ma muso ugbelene ba o ni muso ko femfere ko foka ni ne ke kebna ko ko nte ko nte o kala adina ke se babu ya di ka fon ko nyon ko la do ay ni nyonte men kaka an ro se ke sa fon ko nyon go kana do wule ayisi ka foka benke ayisi ka foka benke muso kana jo kema kebna kana jo musoma anyere bala seriado o fole ni ko mukema kanka ko be ke musola ni kala ko si adifo mukema pa ki kana bonsani ne ganke e kana musuda makujane ni e kana musu posita ka o ba bala seriado seriado ile di nimbe tale ne ko romanka so bala seriado fulu do fulu la sama ti limbaye ambra frafina fulu sa gbelema e a chama chama do fulu sa gbelema ko ni ne na ko kura le di seke sa e la namunte mendi adibo ya manikai ko ko ni iki bulu ibu kala la ku ibla mo bele kala la ko ni ma jala ki urola o kola te dogure di o kola ye mendi ni ite mendi ni ki ireke odi ari na gbele ko sobe
13: dama na ofene ba fo ko ni dona ni tulu ni mi ye ko ni o boy kun ki bege do makala fili
14: ehe ya don ka
13: aiwa yala sisan sa amase sisan feminisi ulufana ka gere makoro ula wala sa ka sega feminisme ale nye donko sebe
14: kapoko ka nye don feminisi te ambra na mundi foka ule lon feminisi na lastro na feminisi bere ya ambra ya meni tobla tate kele nina ule folina sise muso ka kanka menke uloni ni ambra teke kanka menke uloni ni koni ni kafoki kuda talako kabla uro kore ibra problem ibra namra uli lukono ibra namara uli de kurukono ibra namara la uli kuru jamana ere kono
13: ay wa sisan la dilikan jume mi bolo
14: meina le feminist de aya ata dinya malo le nkoro sa furusa kana se an bara fan fɛ mɔyi di ɲɔgɔn ya ye fɔ ka bɛn di kɛ bawo ni furusa kɛra n'a fɔra waati ko ka muso hakɛ mɛn ye sɛbɛ a kura mɛn ko k'o la tɔgɔma a dina kɛ problem a dina kɛ kodi mɛn di fɛn sigi adamadenya la o kosɔn ne di laleli mɛn fɔ bɛɛ ye diɲɛ kura mɛn nin k'o ni kɔrɔma la ɲɔgɔn kan ka sa a disila jiminaya mɛn kan bawo an bara namu ye ne an kana ɲinana namu kɔ de n'an k'a la n'an jɔra an yɛrɛ ma ka to i la don namu ka to i la namu ta a dina kɛ sababu di ka fɛn sigi adamadenya la
13: caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga jigi ba kula ko traore ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ i ka nin jaabi nunu na
14: ko barika ko barika
13: ni ne kɛra aw kulo garisigɛ ye bi musow ka kɛnɛya jɛmukan kɔnɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma

0: nɛgɛ ka ɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
1: Sagata Kamara.
0: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔɔni aw hakilinaw kɛnɛ an bɛna aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Etats-Unis jamana ɲɛma Donald Trump ka manabaga jɛnkulu ka lonlan gɛnnin walew kan o kɔ an ka sanga tan jɛmu kan musow ka kɛnɛ kan Lalaisha Dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna masala musow ka hakɛw lafasa hakilina feminisme kan nka yan'o ka kɛ 600 laseli ma. O kodo min ta ye ka caya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ tagani ka segin kow baarakɛla ka gɛnkulu dɔ y'a daminɛ ka bori ma fɛn borilaw shofɛr k'u dɛgɛ k'u karan u ka se ka sɛbɛliw karan bawo shofɛr ka ca minnu ma taa karansow la nin dɛgɛliw b'u dɛmɛ ka se ka taamaserefɛnw panow karan sirabaw kan yaasa ka dɔ bɔ siraba kan kasaraw la baliku karan sabula Laila Mande.
2: Ni baliku kan yɔrɔ min be Ajameki Laji Abdoulaye Cissé Jamata Mombilita yɔrɔ la Mombri Bola damadɔ sigilen don bɛɛ ka walan b'a bolo k'a fara u ka gafew kan u ɲɛngwalen don sɛbɛli ani kalan na u bɛɛ nakun ye kelen ye ka se ka mɔbili bori sariyaw faamu ani k'u yɛrɛ ka mɔbili bori sɛbɛw kalan u yɛrɛ ye Lasina Sherifu ye mɔbili borila ye ni y'a kalo 9 ye k'ale be na yan Sherifu kɔni ko ko baliku kalan ni y'ale nafa a ka mɔbili bori la
3: pano minnu be kɛ sirabada la ni k'o tɔgɔ nu lɔ OK mais c'est ka mabri bolkanya insala ka a place lo ni benu fenu place lo donc avec bibi na ni rebe se ka nya finka na même ni mena mia ka mais se ka lo quoi ka se kuma chou la ki an frana côté place là
4: c'est pourquoi on met ici fabrique eux
2: bien allié kalanje ni nana korleon be nya foye wala sa ini to uta ka ke kelenye karamo adisa lengane be ka o de ke na ka kalande ntunkara ye
4: j'ai dit loin à compter donc ka devoir do ke na le make m'a expliqué là ye chomi o ka ke et puis sini mina atanda ma mais devoir kelenge le termina changer ma méthode be kele là avec ce ka ke chomi na
2: alini u ka bara mbeka famu dondoni mobri bola ou fe nga gele adama do bala adisa lengani
4: aka gbere doni ou fe parce que do ben o te baka ke o yere doni l'air c'est la tin do ya patron to to yo ben nanti freke la nou fanan do be o wafoko no ko ya minan to in morote ka suveye min be ka koro wafoko nye kou do envoye mon whatsapp kan don tu mando ama ketin fana ama envoye mon whatsapp kan la lo mino ka tan soron ou ben na
2: kadobo srabakan kasa Raoula Baliku Kalan Sarafe Odeye Côte d'Ivoire Jamata Mombilita Yoro Ka Djeklou Coordination Nationale des Gares Routières de Côte d'Ivoire Tosuriana CNGRCI Kalanini Kabi Ouye Fere Nsigi 5 ans sans bafla anitan anikele Ousela Kamoro Kemé Fla Niko de Kalan CNGRCI Niema Fe Ko yasa doka bo sabaka kasara la ko fo sinsini de kake lonikan Adama Touré
5: mo ka kana doni ni ka do anya chauffeur kelente minga sabaka transro ne mo tura la o make o kuna o limbana do o kro le kuto ka nga famu kunu nana kalanke abe fumbra le na o hakila minte damatim ko ye ka flaxe o ta ka i banke il a fien bo mais alibi yaro salaire be mo do la surtout anya jula mo a famba de be ruba fo ko a nkro ba la ka ba mina ke mune dia la tre konotu digitre kan
2: ko diwa jamata mobilita ro ka jeklu CNGRC de Jolendo ni baliku kala musaka beye Adama Touré kote
5: me mu be kalanke molu sara mo bena livru ni kay ni la crene ni fomo etu de ma bestra ka duma drome kele antani ni mo sibru nu ye kalanke nu jigina la fe kana bela dara watima ame ka fe duma anika gato dondu ma ku encourager parce en ba lon ne ni nyana doya mamba nga baraka na mobile buru barai amekuna wole surala don wole fina ko sambe ka ntesira kula
2: CNGSI ka jati ula ko kemekeme sarala mobile borila na baraka la bisegi de makala o de kama jakulu ntesirendo la dilula wala sa mobile borila na baraka la chama ka bo kumfiala Leila Mandé Abidjan RFI
6: la troisième personne
7: vous
6: de quoi ta trois 1
7: Vous grandissez.
0: C'est ça. Mais bon, il y a un peu de Côte d'Ivoire, il y a un peu de temps. Kuma be obulo kene kambia ukumara Etats-Unis jamana ngema Donald Trump ka marabaga jankulu ukalon langiani wale udekani wati la baula au fela umaimu na sanogo yufara nyohonka.
1: nin ko ninnu dɔw kɛli fana ka fisa o be se ka kɛ sababu ye anw fana be jusu ta ani jamanakuntigiw fana be hakili sɔrɔ u be faamuyali kɛ yala anw ni farajɛ ninnu cɛmancɛla be cogo min wa mayisa ka nɔgɔ a be komi de ni sew farala ɲɔgɔn kan ka baro kɛ ko ka sɛgɛ wele a kana olu dɛmɛ olu dɛmɛ be ka ta wagati bɛɛ o ka dabila u ka sɛgɛ wele ka na k'o fɔ sɛgɛ ye sɛgɛ fana k'a fɔ ahan n sɔnna n b'aw dɛmɛ aw den tali be dabila sɛgɛ be sew dɛmɛ u den tali ka dabila sɛgɛ be balo cogo di
8: olu y'a kɛ wariɲini bonda de ye bari o kɔni an b'a ye k'a fɔ ko ni wariɲini bonda tɛ o man kan ka sɔn k'i bolo da wari yɛrɛ kɔrɔ sa ka sɔn kɛ jamana wɛrɛ denw ta ka taa u bila i la jamana ka min t'i la jamana denw ye a n'i y'a mafilɛ kojugu ko cɛjuguba de don min y'a dɔn de a man kan afiriki kɔnɔ afiriki den si kɛ sɔn a ma ne jamana minnu sɔnna a ma olu fana ɲɛna ka sɔn kɛ ameriki denw fana na b'o la jamana kan k'u la ambasadɛri gɛn ka b'o la jamana kan o de ye ko ye paseke adamadenya si ma fisa ni si ye.
9: Union africain ne kɔni ma nafa ye ale lo la olu ka jɛnkulu nin na olu lo tun ka ɲi ka wuli ka lɔ kɛ mɛ komi olu yɛrɛ union africain yɛrɛ a tɔgɔ lo be yen a ka baarakɛnɔ tɛ yen mayisa nɔgɔ sinɔ nin tɛ se ka kɛ ten ka farafina ka jɛnkuluba to ye angletɛri y'a kɛ ko olu bena wari di rwanda ma k'olu kagamɛ ma ko o be farafin mu gwɛn o bena n'o bila wɔrɔrɛ moritani fana ye wari mana o angletɛri kelen nin fɛ ni ameriki fana nana kɛ parseke ameriki facɛ le ye angilɛw ye o donc nunu bɛɛ ba kelen fa kelen denw le ye.
10: Ameriki ani farafina jamana ɲɛmɔgɔ de bɛra bɛnkan sɔrɔ ka farafindugu dɔ kɛ mɔgɔlafili sunukun di an t'a fɔ ten farafina ta ta yɛrɛ don farafina yɛrɛ tɛ yen farafina dugukolo kɔni ye mɛ mɔgɔ tɛ yen tun y'a mini n tɛ n tɛ kɛ duɲa fansi rɔ mɛ kurunsu ni mɛ n bɛɛ kun lo la ale farafina la farafina ɲɛmɔgɔ ye yen nɔ a ɲɛmɔgɔ fanba bɛ yen nɔ tɔbu la kiladen di n tɛ tɛ yen dɛ diyagoya le mɛ ndenw donc n kɔni min fɔla farafina ɲɛmɔgɔ ye baara min a ma bila a kasiya dɛ bawo jɔnya tɔgɔ bɔ nɛ an na ka a tɔnɔ to tubabu da n tɛ kosugu min a man ka kɛ ni dɛ moloya ko dannen mɛ a bɛ kɛ di farafina ɲɛmɔgɔ a ta tɛ a yɛrɛ di a ma fɛnɛ kɛ ayiwatɔ le nations unies na lajɛ la new york a ye bɛduwa ko a tubabuya sankɔrɔta ye i tɛ farafinya kan ni farafinya fani ni farafinya jugu ye a si la a bɛduwa ko a angilɛya angilɛ kan tubabu kan arabu kan wala espagnol kan portugɛze kan.
0: Sarata Kamara. Hankili lagigi la a ka fɔli dɔw kosɔn taksi kɔnɔ konakiri laginɛ jamanaden dɔ tun bɛ kitiso ɲɔkɔrɔ bi sayiduba suma giginakiri tɛla ya laɲini ka ka san kelen kɛ kaso la baw ka ka kumakanw bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ ani mɔbili borola min tun bɛ ka baro kɛ giginakiri tɛla ya laɲini o ka labila jalakilikanw ka bɔ a kun kan aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ kafejuru bɛ malasɔn kole bolo sisan sisan bɛ taa n ka sanga tan jɛmu kan musow ka kɛnɛ de kan ni lala sadukure ye ne b'a faw ye kaw kan Bessini, ni ala sonama
11: muso kakene
12: la laisha dukuri
13: ame ofo aka kuma beti minandia la RFI mandeka la menila bi ame na kuma muso ka hake la fasali hakli na rikan no e feminizmi ale e fensu du menye analanga sigida okona togodi kasega ulu beda jele famu ay wole bla sigida ku domba ga jiba kula ko traore de ma kabo la gine jamana kono ni hake la fasali hakli na yere mi ye musula ka obulu ame na ufana bela jele soro bi jamu kan kene kono
14: ame aw fo kokura ka fɔ ko bɛlajɛlen ka i bisimila i n'a fɔ n y'a fɔ toga min na kuma daminɛ la jigiba kula ko traure de be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye sigida ko dɔnbaga ye a bena kuma ye musow ka hakɛ lafasali hakilina de kan jigiba kula ko traure an b'i fo an ka wele jaabili la
15: ale yɛrɛ sira somɔgɔw bɛ di
14: tɔɔrɔ sitɛ i bisimila muso ka kɛnɛ kɔnɔ ayiwa traure ye baro daminɛ la an be fɛ k'a dɔn feminisme n'o ye musow ka hakɛ lafasali hakilina ye ale yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn ye
15: feministe min daminɛ da faransi le depuis 1800 et quelques a bɔra worɔ ha ka duɲa kapite bɛɛ lasɔrɔ kwa angilɛ ni angletɛrɛ kwa amerika ka duɲa fan bɛɛ lasɔrɔ miiriya juman ye feministe ye feministe tɛ dɔgɔdɛ di ale ye muso la hankililabolo ni di ko ka musoya ni cɛya la kaɲa kɛwoli dɔ baaraɲɔgɔnya dɔ furuɲɔgɔnya dɔ duɲatigɛ latɔgɔma ko bɛɛ dɔ ko ka musoya ni cɛya la kaɲa worɔ manikɛ bena muso ni kɛ tɛ la kanyala bara kudo a ite la kanyala nido fra kudo ka ben ko chama ma ba o ben la namuni koni se musina le ne ko ka namun kuda la da menda ke musu di se kila ayire di ay ni ke di se da kanyala ka hankri ke klini
14: yala feminisme no ye musu ka hakela fasali hatli nenyi ale ni anka farafina tabulu witanyo fe
15: aha o kuma ka se ba o anan ani to bla namun te klini ni ka fara finata ida ye namu chama bani ye fara fina jamana kono bawo sugu sugu mene ya na fara ma kosia sie ni ka mara man kaita musola ko ye nyamenka namu buloma ani iba pleta ta o te kleni ni bona plate na bra ko sura kai bra o fara te kleni o koso na fara ko me mili ane ye na sare bra ko ko kambra ne ko ka ko na gola doni wole ko so mbi ni ala ko sila ni sai kasia musoma ire na furu kono o ni ke na tite benado
14: yala o kuma ba ira ka foko femi kon ye ni feminism ko inye kama famia anfea
15: oho ama famia de bawo moy ma nya ye munkoso tobula jugo na mbara jugo tekleni muso ye platine na tobula muso ni ke faida wuye la kaya la le demba ya la musaka yini ni na fola ko depense a wo mu me fefe wo di muso ni ke la kaya la le tobula beri bo kwa barake kana koni ni kata to masire buloma iba tambra ke le wola kwa barake ke ba barake abina kana musum saka dama musum na kanka menke lukono na ye tibili ni fenwidi bado ni fenwidi musodu ke bon ni ka foko boko ka menke la tobula ko ke tibili ke musuf na tibili ke koko la na ya e ka la digbele ya donna de
14: chama famiera o la jigiba kula ko traore anye musodo fana haklina soron o ka hake la fasali haklina inka anga ululame
16: feminisi e moye boko membi na considere ko muso ka nga beneficier droit do la ni liberté do la qui va du principe que situation d'obé no munu ken no kamusu désavantagé juste parce que musu ya sexy bou ou la féminicia koroté par définition que les femmes sont supérieures aux hommes féminici ou yu battu musu ka seka kalanchoko ya mena parce que oui it me seka kalaka seka niveau d'osoro mais tant que e musu ye ko musu ya sexy bi e la posto donc mbeno e kunte seko osoro muso kunte seka voter folo la bibi na obike
17: féminisme te fana ka fo mbena fo dro ni tie ko kele no ko keme mbé keleke hake dobe nga dura dobe nko soro nga ton dambe la luko no iko cheba dambe la chukumi nga nga hake usoro iko cheba hake soro chukumi me anka na ke doyi ka foko ai nete son chete seka yele na kanebe ai ke duni efu ne ba ni muso bela gele se be ka bla ikungulo la sutu muso kura munu me na wili no me na tache la sikero kura ula ka bla ikungulo kono ku feminisme korodi ko menka keleke nka da josari ya uni muso iye kalanke ini chee kalanke linke be ka bla ka hake kono be ka bla ka saria kono wa decision be tayoro mi anga nyini anka ta ulu kono na anka anda ka da kuma la pour que development durable be soro
14: ambora si sa anka muso nunu la me o la traore hiya la muso doron di feminisi wa wali ma cha ufana be akula
15: oh bo yam fonselado muso ile ka sa feminisi do parce que muso ite do do ko ay la ay ni hakka men kata kuku u daima na fro ma ko droit ay ka ka men funa ke ay ke ko kuku funa long ay na fro ma ko devoir donc o fla do ko fla li feminisi basi irere ni bo ni katamra man kala folotre muso tumba muso tumte mai ni kala yi fruto di yi di la ke ne ma ita folo ngoro ki di ma sa fra baba ben ngoro ita folo ngoro ki di ke ma yi ke funa de tre mai ni kala ki muso le ni bo feminisi ko ko mai ko muso ka ne ka mai ni ka ye ke ni feba ke mna ka ka mai ni ka ye muso ni feba folo ma lo la feminisi ko yi ki ba muso bo si ko mai la cross li buloma muso le kasia feminisi do parce que ni ka ba ko feminisi muso hakka ni ni muso le kasia ro katomike ka
14: kunjuma era la sisa muso la ka o yere dama te ga se ga nyogo famu akula
15: ba o anna fente di tenkuda le nan nale ambra ya ko anye uke mbo baralo dire muso do yeye mei koko ambra namu yu koko la sabati weni mei koko no kont mei koko ko namu membole membole koka koka na odi koko ko le kan ambra namu di le la la de kru flamen odi tse benaro ko sobe ko robre fuita la ole
14: ame wati mina iko sisa yala ama sisa muso ka hake ko ka fo kabide un kala moda mnewa
15: o ka kan ka fo wele ko la ko ma ba o ibambra mankalata manden kono na do ne do kama ko nande ani tene muso yi wile yetere ye de muso ni la sigila kalali e bui kebra e kan ka ketane e kan ka fotane kelen aflana ni ka furu ta amara mun kala muso furu siri babankela muso bakawala kebra urala muso ye kolale ki kalama ni jisumala ji kalama kolale ki boye ki di bela soroye jisuma ku di heref na soroye okora mu di ko furu di nwa watu di la watu da di bela a sabana muso di masra ro odo a foto la nya animen kakan mande sera nya me ka muso ka kan ka yam ka wule fola ye ma watu a fola ma watu di fo ba mu ibre de ke to mudi na sara de ma ufo neta fola le fefefefe wule ko songere ni la kosila demuso menye ay wuloma ay mansay kuma kaminela demuso menye marala menye tulo do bola ka fayi ko ni ne kan ka ye ni ketidi kebra asoma so ro guro ikebra kudu tesala kudu tulala ma ko ni me claire na tika kuluni ni tika sa ka ko ne to abuliri ne no ne feminist le ne to abuliri asoma so ma do no ne ni ne kaka ne kaka ni nda po na sraka do ko je reclame mon droit asoma so ma do wona la classe ma muludi ka kudu sema sa ma
14: Amega tasira min yere kan yala tena sega freega cheni muso ko do nyogona
15: ay ugbelene ma muso ugbelene bawo ni muso ko femfere ko foka ni neke kebuna ko ko nte konte okala adina ke sababu ya di ka fonko nyonko la do ay ni nyonte men ka kan ro sega sa fonko nyongo kanadu wule ayisi ka foka benke ayisi ka foka benke muso kana jo kema kebuna kana jo musoma an yere bala seriado o fole ni ko mu kema kan ka ko be ke muso la ni kala ko si di fom ke ma pa ki kana bonsani ndanke e kana musu da makujane ni e kana musu posita ka o da mbra seria ko seria ile di nimbe ale ne koroma ka so mbra seria fulo fulu la sa batile mbaye ambra fra fina fulu sa gbelema a shoma do fulu sa gbelema ko ni ne ra kokura le di se sa e la na munte mende a di gbelema ne kai ko ni iki bulu ibu kalala ku ibla mo gbele kalala ko ni ma gala ke di urola ko ko te do gbele di ko ko ye mende ni ite mende ni ki re ke odi ali na gbele ko so be
14: Bamana on fene ba fo koni dona ni tulu ni mi e koni o boy kun ki bege do makala fili
15: ehe ya don ka
14: aiwa yala sisan sa amase sisan feminist ou ulufana ka gere makoro la wala sa ka sega feminisme ale nya don kosabe
15: ka poko ka nya don o feminist te ambra na mundi ko ka wole lon feminist na la strona feminist bere ya ambra ya meni to bla ta te kele ni no wole folina sise muso ka kan ka menke uloni ni ambra te ka kan ka menke uloni ni koni ni ka foki kuda tala ko ka bla uro ngore bla problem e da problem e ba ko ibra na mara wuli lukono ibra na mara wuli de kuru kono ibra na mara wuli kuru jamana re kono
14: e wa sisan la dilikan di memi bolo
15: me ina le feminist dia ya ata dinya malo le ngoro sa kuru sa kana se ambra fanfe moidi nyonya ye foka bendike ba wo di kuru sa keda na fura wat ko ka musu hake me yete da kuda me kokula toma adina ke problem adina ke kodi mendi first di adama de ala o koso ne di la lili men fo be bien kuda me ni ko ni koroma la nyonka ka sa aditila jimina menka ba wo amra na mu yende ankara ina na mu kodi nan ka la nan do rangire maka duila do nam ka tuila na muta a adina ke so budi ka first di adama de ala
14: chama famira ni bela jelena sigida ko domba ka jigi pa kula ko traure ka bola gine jamana kono ambi fuko so be gani jabi nununa
15: kobarka
14: Nine kera au kulu garsiga ebi, muso uka kene eje muka mkono, au niche au kwa kulu majola, au kambe anyogo na werema.
0: Aunura, aubeka, RFI de la men nege kanye, tanura vla be moro vya anikunakri.
18: Sarata, kamara.
0: Aka fole do ko son taxi do kono konakri la gine ke manaden do tumbe kiti so nya korobi saydu basuma gigina krete la yala ngini kaka sankilen ke kasola ba o kaka kuma ka on bese ka furu ba pasigi yogoyogo ambena nye foli soron o kambe ta liberia kaka ta sigira la de muhamini u kala kana la yem ba o niya tele sabaye kaso den kemen nyon sira ku buri ka bo kaso bonaye nga alisa u mo romone fla de dron sira kaye la kana ti la mon fe Mbena sigida la dendo ka joro kan lame. Mbena kene yon kunke ni onu kala debate le flana kene ye New York. Etats-Unis kema na ngema hale kele nko kala se kene kan kunun. Kubenu kele nyohon Iran tati ngem peu. Iran kema na ngema ale a jabi bi kutenu bolo gigi. Etats-Unis nye koro. Aunura wa audonse. aye kuma minu fo taxi do kono o de tarana ye kiti sonya koro wabi gigina kritela la ngini kanka san kelen ke kasula ambela gine jamata mombli taxi do kono konakri mombli borila ibrahima kamara ni tamimbato seydou ba summa be kabaru uda sera mankan ko do ma ko minu beson ka ke jamana yin kono nataula nga lakanati la modo tumbe mombli kono ni civil finiye fanta konde tumbe kef la ninu ka kiti kene kambi
19: Seduba suma ni Ibrahima Kamara la kitilufe, jamato la kititela la dela kasiliro, aka langini nko seduba suma asankile nkasoke, kwa Ibrahima Kamara ilabla. Kiti nindo, makasilike ni moflame nkandi, kwa nataya la kana bembali yala doma jamanakono. Seduba suma aminani ani Ibrahima Kamara la badu nyoyale koro, taksido kono konakiri. Badu ni ndam nara Ibrahima Kamara libulu, umentre mambili burladi. Mambili burla memburni, woka anya ile kale mambili kono, kwa la grando ebara la batala, Kwa kafola nye kwa oktober karo ni november karo telado. Kwa keledi na kela gine. Seduba suma mensi inadafe. Waka mamili bori la gebi. Kwa onho kwa afu nambra kumani me. Kwa lero kwa emili wa mwangini na watini na. Kana msokroba la wako divuar. Jamato la kititela ka ira kititela la. Kwa moflani ndaraka na irande. Kwa lana la koko do natokela. Koro. Kwa seduba suma trabulu la bena ni nko lero. Kwa ni nko turu kakante kalamu agurekun. Kwa kakankala seduba suma lekun. Kwa Ibrahima Kamara sensitado. Seduba suma kaira kititela la kwa sonte ni nkudo. Lafsala tabulu, airela aire kumaka la kititela nyana. Kiti libra la wa September karo ni ntilebisa bala, kititela ketua la nyangilil dilalumena. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: On kiti kukuma obetana ye Niger 600 alifana nomine lendo akafoli do de koso nga bololo sanfe niseina. La fasalike la Abourahamane no Lirwana alemi ye faso tohla tonde ye fana. Ablara kasola niame kunu mandado depo akonye lomba una kerefe moho ukafola. Abourahamane no Lirwana nomine lendo kaye kuma ufoka nyesin kele buluma kuma minubese kafuruba basigi yogo yogo. Sisa mbeta dunia kiti soba sepeyi keneka. Oye Centrafrique Bambanki commandant koro Mahamat Said Abdel Nyangi bi sepeyi ko kyanye fagali wale uni nijugia wale unyasi adamade ama asamba flani tani sabake leo senfe Centrafrique abena saa kia minkia kasola okuni mafofolo ngayani wo lalesha dukule sepeyi ko Mahamat Said Abdel Nobe kele ko juguba kiamandela
20: Oyere do sarata Mahamad Said Abdel Kani kanga nyangi dankare wale chama nila kanyesi mugoma inafo ni matoro wale u ani akafanga seira mugoka jien kiri bomba sepe ye jate minerike chenka barauka watimi akunye bangi kujugu ani bandia wale u ulukelali chake danya mugoye ujabi ude aira ku Mahamad Said Abdel Kani kumbe mine kujugu ya wale ude taka da mugoka kiri bo inka fola ka kumbe kasula don tegani usi unsirika da uko wa ka akumbe do bugo ni busan ani jurukise e ka soroka jibon kan sepe ko ko ni matoro wale nunun kololo be se ka yele ka sula deuna wa kirin keneka moko tonyo leun chama ani usomo ko uluye o seria ka fra o kan kiribu ma inkritika la ko Mahamad Said Abdel Kani kumbe ka sula deun bla ka so fitini do kono aka biro fana ko nyegante yoro min kono fiete do yoro min kuma te yele ma ula ko ka sula deun nunun kunja ku yale ne do ka ko nyegana taka o ke duguma sarata Mahamad Said Abdel Kani kunye seleka bambagachi kulu nye mwogo doriye minu nye jamana kuntiki kuro François Bozizeka fanga dafri samba fla antana saba kakon akani kiri nye salon jien kiri bomba sepeye kunye marfatiki kulu kuro anti balaka disibado kufana nyangi santan duru kase santan fla kasoma keleko juguba ukelila inafo Centrafrique farikulo nyanaja ministri kuro Patrice Edouard Ngaisona ani wasadin kuro Alfred Yekatun
0: Lala Shadu Kureni kini ngefwale ula Tigre Bamankiu Etiopi Gemana la ulufana yala sebi kube kele udamine kukura marabaga genkulu kama ube dansi gisa nani nyohon kele la lo benka na uni nyohon ke Front de Libération du Peuple de Tigre Bamankiu huluni marabaga genkulu ka kele ukera samba flani mwa ani samba flani mwa ni flade ke kamuho walika nita ya Etiopi Gemana yinkono yani benkanka soron ubenkandi beka la lotam Russie kanyera ye keleke mercenaire fosi dete Togo, gamana yin kokanko ministri Robert Dussey de Yofobi, ani France 24 ka masala do senfe, kabini samba flani mwan kele labana, ngati gawale kela uka dunin krosira Togo koko dugu yan fanfe, Al-Qaeda ni Eta Islamik minu ka binkani mte ka kotige Sahel Marala, uko Togo fanga sina usunyuka gyoro ira jwe karula,
20: ko abay ko risika afrika korkele ke obuka jamana koko duguyan fan fe bi robert duseko ko tunya to foliula
3: tambakunda bishigini shigi domin kononton
20: RFI yambe ta Liberia jamana la Magribi manade ni janto de betan sabu ni ateli sabaye kasoden kebe nyohon sera kubori kabo kakata kasobona ukela mwane fila de dronyera kitiso ni polisiso ye la selike ko jamana de mku janto wa kuku deme ni kunafoni uye ni usera ka kasoden ninu ye oruminu kiamani katelendo iku wali jugu kela u ubeka dugude mchoro katafe Kuman faya ale dembatiye ani kakata sigibado.
21: Yeah, we were afraid because number one, the community involved.
22: Australia lo anga sida la kanakula. Ni kasola den numbi uirema. Useka bi, dugudonka wati be, krenkrenya la andonka. Kasobon koros libara orkestr lulu, mwa bole no nyenela. Nga, akaka, koros libara chama li kata, akasobon lakana. No aketon kacha, madala, nini bole walo ntumike. Wani ireta siyan foloye, kasola donka bole ka boyoroina. Anyon do tunde la kake anye ol hala klen kono tukuni ni bayira ko dole ka kanka fara kaso bon cross libao akeka anika la kana sabatini banyini mrabo ka fere ko loguria ka kaso dem bolle no yoro nyini anika sikida la don fana la kana
21: one community to help our safety
20: Nigeria jorobati biworoni kelende gara kelendon ko ye forba nan folaw yuruku yuruku kata sanka so bonjo etats-unis kemana kono ni sambi sabala bawla o gala ki bora farafina la somine kala o kala fasa kulun ka gate minen sebedo de kono kunu seben ka fola sanka so boninu nan folaw beben dollar wari million keme flani kodema sonia rola yale farafina la somine kala o kala fasa kulun ngema musoye angin kara rfi français kan folaw fe
23: C'est vraiment une photo en fait d'une kleptocratie post-régime militaire.
24: Diado de Domime Aira ko mo robi dibidibi ko la ali sorasi fanga ko fe. Bawo ambaye sorasi dobe sorasi abla ka do civilia barala walima kallaka no ko barasu gureke o romina o be yuru kuyuru ku ke krenkreniela sanga subo sanila. Ani fana ambaye ko mara ani ladala ko nyamgo ni sorasu bulu ko min ko bulu ka barake o mi fanga do sorasi ala. Tajiko o kum fana kono Nigeria joroba tikudo ko folundo munuye yoro kerenkrene dosa etats-unis fandola o ronununa